0: e tabax absente de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom tuba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéy Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
1: Yeslak mi abi jay khair man ba wajallilahi maskari Touba ba Yeslak mi abi jay khair man ba
2: Ikap FM
3: mat matna bay ci rew
4: alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mucc bu rombe ab dom da koy sukkal
5: denga walam jaay di wax ni salax bukki bet gunt bant lukki beto
6: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
4: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
6: ya sab xottiku guddal sa goñ la
7: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
8: walam da wax ne ku fay say bo ray say non
9: walam jaay neena fetal guma fekke soxam tuyam duma jaaxal
10: bo bëgge xam porox ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: ci bëgg sa mboros baax bala nga tambli xosal woñ bi
12: la bar wol nank boy bajant
13: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ki ndegu
14: wala lay ngeena sey du bubbu ba fa la neex su misan
15: tak takal mbop baxalutung bana
16: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
17: wala ngay neena luy naaw mo neexa sanni
18: wala ngay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak momo ko gën muy ben dan ngay re
19: wala be da fay wax bokk budul deg ndigal nak ken munu ca dem barke
3: ngay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
4: wala ngay neena ñi mëna ko amuñu baax
2: wala ngay neena bo gisate tam di yap sax non dak ko saw yap lay lek
4: wala ngay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
14: wala ngay neena fini fese dafa joy bu gorum
5: aw di wax ni wala ngay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep ko
1: wala ngay da wax ni atub gaynde forlu tef
7: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paay
8: wax jay da wax ne rango ñi ba do la moy sim ci reey bur
10: cheikh ba wala ngay dafa wax ne ku dem ba ci allah ba mere sa bam tax nga reey ko da nga yeen ko suuf
8: wa wala ngay dafa wax ne ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
4: wala ngay ne la reg mo jeexalut ak mbana Cheikh Abdoulaye magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
11: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yoonu torbo atam
4: wala su ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro ci xat war ca gëremaalé xamu law
8: wala ngay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
4: wala dafa ni ku xamul ndam de moy fon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey katu yax
8: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
6: ku nu rafatale jak fat waxtu warul
8: wala dene aduna de bi cere way def nako lalu wala ngay dafa wax ni bare ndo ba beug ker gu fedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
4: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mañja xaan nga
6: ngor moy sima dene lay toye fu mbokam di ca mo and ak mo ngoré bi moy kakator melokan wu ko nex mel
0: wala ñay day wax ni moy tu laax geej ñu laax geej rankal da yax da laax toy
8: wala ñay da wax ni bu gop atu do tul cour
20: jekki jeexna
21: waju ñaw dekkul fam jëm famu juggé la ciosano
20: allo yaay dafa paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yémen ép na ubbi
22: allo ñay néna ku sa dembu tabi do gëssami xéeram jàmbur
20: wala fa daf né ganar bol ko xébal afu ndax makoy bala xel
23: magni dañ dan wax né bopum jeex day yag na bëkkum ñet té kenn mu so gis mu né bayam sékkel mu dig
20: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxuko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté day bu duggul kaaf rek duggu taar
24: ya la wala ngay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
21: rubbu ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
20: señu laat wala ngay néna kuy ñoddi da nga jotlé wut wala ngay néna man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
24: wala ngay do wax né nagu duul bo chamé so wu wéx ba taw
20: wa wala ngay dafa ni sacc budul raw jërul yaq ay nelaw
24: wala ngay dafa ni
25: señu laat wala ngay dafa wax né bu lég léké alom nako gëreme coy
20: bëgg yap bar mom la taxaso bu gex wa wala ngay dañi gor du faté ndiek té rusul jëf
21: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
24: so bu dëkke loxo jëf jëf
26: wala ngay dafa wax ku ñuruk sa borom kër yek sa dom
20: wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
21: waxi wala
20: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
21: photo photo tagalul mbam ak nopi ben ab nen meneesu ci amu pedd am ci ciuj
27: den ci kat ron lal dafa bañ ko defenu ci ruun
20: wala ñay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexe mu dum fala
24: wala ñay den da sum pullo bu lu ci yore goj da wé su ren ba
21: bëtt ak tan jël na mi def sank lañ
28: bu ñi soow leraayu bi diiw bobu dafa fekk jant fankul
20: ci jëm ci xur wi bu bëggee xam li nekk ci xur wi da laaj ci fi jóge
21: xobu xel xajul ci gémmiñ ak tef
24: borom konku yëgut borom larmel
20: waaw wolof njaay neena daan bu naqaree gunge di ko defal
24: wolof njaay neena deratu bopp du moy mbagu borom
20: wolof njaay day faral di wax garabuk adina bu meññee bul wat bul gëssam ligal ba mu tàddi nga fa
21: ciwal du tëb doom ja bët
29: jidd bu mu jibbat la dañoo beeti di fastas
30: yelwaan ku ci watoo xaaj boobu da ngaa weesu mëstata
24: mbojjaan fu mu tax a jóg doo wéer sa cour di wëree la
21: rëkk rey na su ñeel waaye loxo muñu ko picc mi ci loxoy xale yi wër ta ree picc mi ci kaw taal bi
28: wen weñ gedd saamam ndawal terewul saamam ndawal baa bari weñ
24: saab gëm gëm ak li ma xam nag daxu ma nag waxi kenn waaye mooy muus du siiru siiru du muus siiroo nuroog muus muusit nuroog siiru te gis nga fii ne siiru saxablaat muusu ko ëpp taxawaay ci kaw waaye siiroo gën a gudd ak la kawarug muus ci boppam moo gën a nooy kawarug siiru te saw kawarug siiroo ko sut te li muus di xeeñ ak li siiru di xeeñ bokkuñ
21: yow xam nga siiru le
24: waaw xam naa siiru le moom wax dëgg yàlla waaw xam naa siiru
21: man damay dégg ñaar damay dégg sa ndax di dégg si ndax
24: waaw
21: di dégg bëbbatoon
24: boo nee si ndax ñoom ñëpp nga boole boo nee sa ndax xamal ne yaa nga ciy tudd ciw te bu jigéen boo nee bët-bëtoon na nga ñëw te bu góor
21: léegi ñoom ban jamono lañu war a nen
24: nawet bi bu commencé ba nga xam ne ndox maa ngi bëgg a jeex ndax ñoom duñu gas fu dëgër waaw gis nga boo ci amee seetlu gis nga nenam yu njëkk bu ko ëmbee war koo nen yaram wi dina am rafet rafet du xong gis nga nen yu njëkk yooyu bu ko nenee da nga xam ne si ndax di ci garab yi la dëkk nga di ko xool bu ñëwee yaram it lu rafet looloo rëdd rëdd ya day wàññeekuwaat fan yooyu
21: léegi moom buy nen day julli wala day potoxal
24: waaw buy nen day yolal
28: 7h15 ba 8h ngeen di ci ànd ak Abdoulahad Sall suñu cosaan ñu war ko sàmm ba du réer suñu kàllaama doon suñu ngànnaay ñu war ko waggar ba du naax saay waxi wolof démission bu ñuy waxtaane kàllaama kocc baam ay léebu ak ay baat yu wolof njaay yàgg a wax ngir misaal ab mbir wala mu joxe tegtal ci cosaan ci kàllaama la mag ñi daan yare seeni xale benn kàddu bu ñu ko mësa yëkkati mbooloo mën nañ ci jànge jot ci ay tegtal kon mbokk yi Abdoulahad Sall mu ngi leen ubbi bunt bi bés bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mën a ànd ak moom ci téléphone bi ci 33 33 976 0909 Waxi Wolof ci UKB FM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
2: balla ko xamni ma wax do soxla way kat ba go
3: soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bege di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax tekat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet baga wuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ya defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gën yi wadde nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa ndu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teel a jug ak a waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jup se yo tulit sara jot nam ma saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu segg ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa gwañ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëg gulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu settéere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi 103 yu teg 5 rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fikki nga doon jotaay bii de moo jar yow jumjël te daf si ko yilay bis de lay am muy altenet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delphine naa di woyaat fii ak ay xamal nii ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof bépku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotere gelal sa postu tek ika sa 3.5 kay fere kans bi amul sik bëgg naa fopp naa man ku fonku mag ñi mel ne ki Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la reeroon ko jël ika bul ko sa pee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fi teg mengale kok li nuy dund tek ci koot ba nga xam yow li baat di undu ci tënk soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi pak yàl na bur may leen wér ta fan wi guddu lool te sut wépp fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaarit kenn soppee moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar gi Bañ Mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar ni Bañ Mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñand. mo seufun dajale wo ji nax ju rek fa fay xand say wolof dafa leerul ne nok lay de man na rend
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax c'est heure car lan ko rend
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
2: di acci awtu
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: wote len subatel ndax c'est heure car lan ko redd
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: 0909 jël wolof di acci awtu
1: wote len subatel ndax c'est heure car lan ko redd
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd Wasabatu wa magate kibadi jitadu. Bulko yo tujoto ko gilem ganar manu ko nyandu. Musifun dajalo kay ci naka jure pa fay xande. Bulko yo tujoto ko gilem ganar manu ko nyandu. Musifun dajalo kay ci naka jure pa fay xande. Sen jetaay bi ki koy def abdul ansal tudu. Jangale ko ne xam xam ku ban jere bul fi xande. Sen jetaay bi ki koy def abdul ansal tudu. Jangale ko ne xam xam ku ban jere bul fi xande. Kon taran tuturala ne sa 76 nga bindu. 09 09 jël wolof di acci awtu. Kon taran

0: waaw loolu itam nga ay wax la man gis naa ci wala maaw yi ñoo xam ne dañoo weddi sax ne labu kenn amul lab gi am na sax dañu waaw dañu lab gi am na waaye bi caa gini Moussa dafa dóoroon yetam ca géej ga mu xar loolu itam li leen ci yóbbu dañoo bëgg a niirale luñ xamoon ci leneen luñ xamul li ñu tubaab yi wax ci histoire France le passage du Rhin ni ko Voltaire expliqué nga xam ne ab xeex ab xare bu Louis XIV àndaloon am ca ñoo xam ne ci région boobu Rhin nekk muy dex bu mag bu rëy boobu dañu dëkkoon ñu xam li ñu wax madol gis mooy flux et reflux ci français waxtu nga xam ne géej dex gi day fees dell ba nga xam ne digg bi day lëgg ba nga xam ne kenn mënu koo jàll ci lu dul gaal ak jamono bi nga xam ne ndox mu day wobu wàññi ko ba nga xam ne nit mën na koo xuus presque ba jàll ñu defoon Kéman ni nga xam ne noonu la ñu jàppantee woon ba xuus géej gi dex boobu ak ni mu xóote ñu dem ba ci histoire ci gëstu yi ñu dem ba gis ne booba du woon Kéemtaan genn Kéemtaan li mu doonoon moo doon rek ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Louis XIV spécial ñoo xam ne foofu lañu dëkkoon xam nañ jamono bi nga xam ne ndox mi day ñiis day wàññiku ba nga xam ne daañu ko mën a bu ñu jàppante daañu ko mën a xuus ba jàll loolu rek la ñu def ñi ci def nag xamuñ woon loolu ba ñu dikkee sàkk dex gi seetaat fees mi ñëw ak mën mi ñu daal di dugg lab ñu daal di nag transposé nag xew-xew boobu ci baaru xalitum daal di ne Moussa itam ñi mu àndaloon dañoo dëkkoon foofu rek jamono yi muy agsi di dugg foofu ba wa fekk na ndox mi wobu ba nga xam ne mënatu la wan nit ñu xuus jàll bi waa Pharaon di ñëw nag ñoom nga xam ne ñu ngi jóge Misra bi ñuy dugg si ñoom xamuñu woon phénomène boobu ñu xuus ndox mi labal leen ndax dañoo gis ne ñu ànd ak Moussa jàll nañu ñu jàpp ñoom mën nañu xuus ndax xuus ñu dugg ci daal di doon loolu am na sax ndem si yàlla si ku bëri woon xam-xam la noonu la ko gisee moom waaye dafa niroolee passage du Rhin rek ak passage Moussa waaye du benn parce que Moussa moom alxuraan moo ko nettali te alxuraan moom lu mu wax lu wóor la léegi kon ñi dul jullit te nga xam ne itam dañuy xiyaas rek te mënuñoo gëm miracle maanaam mënuñoo gëm mucjisa mën nañoo xiyaas ne ni nga xam ne noonu la Louis XIV ci xareem jàlle woon Rhin noonu la Moussa jàlle baaru xalitum waaye nag ñi nga xam ne jullit dañu mënuñoo gëm loolu te it loolu mënuñu si am yenn preuve hypothèse la boo xam ne rek dara saxalu ko mënuñu ko expérimenté mënuñu ko démontré kon loolu xalaat la boo xam ne mënu la sax.
1: waaw sëñ bi dafa am kuy laajte lu taxale addiya
0: sodaka sadaka jullit bu lot lañ koy jox addiya ki nga yaakaar ngëneelam nga ko mën a jox addiya moo ëpp doole sarax ni ki ñuy sarax ni ko ki ñuy jox addiya ëppee doole addiya nitu yàlla lañ koy jox koo xam ne dafa am ngërëmal yàlla wala mu laal ci ngërëmal yàlla wala mu takk ci ko am ngërëmal yàlla ki am ngërëmal yàlla amee ci moom ngërëmal yàlla moo gën a yomb nga sot sa ngërëmal yàlla di ko wut ni nga xam ne ki bay ba góob ba bojj ba soq ba fóof ba wal ba mooñ ba tay ba yekk ba siim cereem bay lekk nga ñaan ko cereem mu ci bi jox la moo gën a yomb nga dem sa kayrul nga joxaw ko nga wala nga ànda moom diruul di ji di bay bay góob ba ma ngay togg noonu lañu wutee fa minhu sirrul fuaadi fa haama bihi sirru fi kulli waadi aji namm jëm ci yàlla koo xam ne dafa wacc léppam jëm ci yàlla soobu ci yoonu yàlla di def li ñuy wax taxliya mooy wéetal sa xol génn ca bépp ayib boo xam ne dana fanq leer yàlla ba sa xol set sekk gu sell xol ci boppam bu ne dafa am sirru xol bu ne am na sakare si boppam sakare boobee amati sakare maanaam sirru am na sirru sirri am sirru sirri sirri am xol boo xam ne sell na ba sell sirroom day jóg taxaw maanaam mbóotam day jóg taxaw mu ne ba murit boo xam ne xolam dafa set wecc ba sell ba nga xam ne sirru xolam dafa jóg ëpp ko doole ba leer gi gënd ko ba xamatul fu mu nekk mu yen njëm di dem di fu nekk mu jaar fa xur wu ne mu dugg fa di lëm lëbi rek di mën mëri xamul fu mu jëm mu ne lan waaw fa fii ay waadin saa lam yajid lahu malja'an ghayra mawla ibad bi nga xamee ne leer googu ëpp na ko doole bu mu jóg di dox sawku bi maanaam namm gi mu namm yàlla mel nit koo xam ne da ngaa bàyyi réew moo xam ne sa meeg sa bàyyi ak say xarit ak say doom ak sa mbokk yépp ak la nga bëggoon lépp nga fa ñu fab la yóbbu na ci réew mu sori nga soreeg loolu ba toog fa ay at ban nam ko ba xamato fu nek ngay diko weur fu ne nga dugg fa diko weur lo gis jox ko lolo bo agge du don dara du la tap waxum ñun ngay wal beutiku nga dem ba delu ci nak agge ci fa nga xamni moy rew ba nga xamni mom nga don wut li nga bëgg lepp fa la nek moy lahumul jaan ghayru mawlal ibad mawlal ibad rek moy rew mom nga xamni cara nam safa bil wafa safa bil wafa dafa matal lim wala rewante ak yalla ba yalla selal xolam ba lolu xetam ko wecc bam set wafa bi safa sel ci xolam sel ni tax ni mu attan mbot min ko denk ba matal ko jox ko xam nam mate wonur safa leeru sel gogu nga xamne moy mbotum xolma moy lampu xol da itam arad ni mana makana la am hatta urid ba mom ci bopam ñu nam ko moy mu nekkatu murid murat la legi murid moy ki nam ci yalla jim ci yalla nga xamne yow yaay wuti yalla murat moy ki nga xamne yalla ci bopam mo la nam mo la wuti ci bopam mo la tanal bopam mo la xeccel bopam yobula ko bopam mo yore sa lepp mo lay aar mo lay garder mo lay lekkal mo lay nanal mo lay berne mo lay joxal lepp mu ne ci nam na li yalla li am nga xamne yalla ko nam manam amatul adam jeexna amatul bëgg bëgg amatul nam nam li dul li yalla nam nam nam seen ci nam namu yalla ba yalla ci bokkum nam ko moy ki nga xamne dañu nek ki walu ñepp la ku ñepp ki moy lu neex yalla neex nako ñaara bi moy lu ko neex rek neex na yalla ñettal bi moy lu ko neex neex nako moy ki leen gëna add moy ki wa hatta urida fa tuba lahu min murid al murad mu ne legi koku texe ñeel na koku ndax murid la murad la manam ku bëgg yalla yalla bëgg lu moy ñaar ñet moy lu ko neex neex na yalla lu neex yalla neex na ndax man na wali man na lu neex yalla neex na ko waye mom la ko neex neexul yalla wala liko neex neexul yalla te mom lu ko neex neex na yalla mom bu boole ñaar yëpp di murid di murad lu ko neex neex na yalla lu neex yalla neex na ko moy fatu balahu min murid al murad mu ne wa uridu sharha wa yent do lo manam lan bay fi lol la teki ak moy seen di xadim rasul di man la ci ak la jaar xadim rasul lu mu tuddu ko nat nañ ci ay nat li bu ci nak yere nañ ko ba ci ku bay bi ci gëna gattal dafa ne sun borom dafa yeur xol yépp fek xolam gën ci sopp yaron nabi sallallahu alayhi wasallam muy jangel ko benen neena dafa ñew fet yoni jaamukati yalla xej yalla yépp gën ci xénal lolu ahl badri ñi xare won badar mu laaj sun borom li namay def ba am ko mu ne ko weyna ñima ko jaglé lon def nañ ko ba wéy julli mëna tu lako may ko war mëna tu lako may sarxé mëna tu lako may jang mëna tu lako may dara mëna tu lako may néna bama won ko gannaaw génné ci sama xel mu ne waye dana ko jaay mu ne ndax sañ na xam li ngoy jaay sañ na xam jëg bi mu ne ko waaw waye sama rom yu bari ku fi ñew dé ci xajj yi lañ nga ko waye buñ la waxé limuy jaar nga won ko gannaaw nga bayyi ndax benn bi di fi ñëkk duñ la natt wali natt yonent lañ lay natt te bu ko sabakan ak ñu la jëgé fi limal ko liñ wax ci laj ak limal ko ne ko dañu la boole ak say non yo xamni yalla daf leen di jox kat nak pexé ak ciokhat bis bo leen ne luma jëtte yeen luma la mayon dina ko nangu bo leen ne fu ngeen ma jëme luma la mayon dina ko nangu bis bo ne uf bonk luma la mayon dina ko nangu bis bo tebe nelaw ci lan lo mo luma la mayen dana ko nangu bis bo doxé ba gess sa gnaw luma la mayen dana ko nangu bis bo toge waxtan ba wax li nga bëgg wax yépp luma la mayen dana ko nangu bis bo limal ko dal yu bari ba muy lim bob bi nga xamé né nak néna ndax fofu it da ngay bo ci duggé da ngay dal di jaax ndax wax yi dafa bari bu ci nek yow manana waye yor wo ñu ni wax moy wi ci gëna gudd yi nga xamé né jaayonté na lool ba soobu ci bu ci soobo ñu né dafa ag ci maqam mo xamné lu sa xel dem dañ la xam dox bu fekke nak lu xamne kenn mënu ko am lu ci ndëg la dañ la koy jaayaat bu fa luñ la mëna may la dañ la ko may bu fekke ne itam lu ñu bari ñaanu wala ñu bari wutoon te xaña buñu leen ko joxaguñu leen ko dañ leen def lu melni concours ñu ne nek nak di khadimu rasul mom bokku ci ndëg giñ la joxoon giñ la jaayoon waye nak bari won nañu ko takku di yon li kat buñ ko jaayati waye dañuy set ku gëna yeyo ñaan nak nat nañ leen ci juroom ñeen fukki andaar ak juroom ñeen gisi ne mu fess ko gisi ne nak ku ci nek am joko fessu ñu jox ko koku may wax yi gëna gudd kon nak ci ay wax yi wax la yo xamne waye dal jagle buñ ko jagle la bo xamni bu suñu ko jagle kenn mo xam dañu wax sun borom dafa xol xol ni mu gën ci sopp yonent mu jox ko wala dafa jaar ko wala yeneen yi ci def yépp ben bu ci nek waye bu ci nek man nañ ca japp bu ci nek xalaat la bu rafet wala wax la jo xamni bañ ko jëlé degguna te mënu la dakk dakku ji ta def benen bi ci tane sharia at haqiqa lu yamba tax leela sallallahu alayhi wasallam neena yéen ngi ni doomu adama la di yéen ñaar dina ñew fi man di layo ké am dëgg waye du wax kat ké amul dëgg waye ku mëna wax la mu wax ba yoon jox ko li ngeen doon xëccoo waye képp ko ci xamni kat jox na ko lu mu moom ne ko wër na safara la dëgg jox ko na ragal yalla délo ko mu moom kon ci réa moy atté ci kaw ay tektam yu wër ak ci cédé haqiqa moy la ca biir ben fof ñaarel sharia moy atté yi nga xamné dafa ñew ci alquran ak ci hadith nga xamné ñepp lay malé niki julé ak wo ak asaka ajé ak yoy yépp haqiqa moy digënté jamm bi ak boromum sharia loi la haqiqa relation manam buñ né loi loi ñepp lay atté ñepp ñepp na fay impôt xamul kenn ak kenn waye nit ki ay nit ki ak président seen digënté dañu amanté wala dañu xariko ba ben lañ lam koy defal yoonu loi ni ko def koku moy haqiqa haqiqa digënté borom bi ak jamm bi rek la yoonu sharia niw ñi yoonu kenen niw ci yalla su ko sobon bindé yi bind yépp mu may ko kenn ko solo may ko kenn nit ndax mat na ray limu bindon lepp nit jël nit muy no bi Moussa di dugg bi muy dugg sham ñet téméri war yi nek na fa ñu ray mu ray len ikraman di Moussa ñu ne lool lepp roh yu yep day yok doli ko ci roh Moussa gën ko may doli do adama mom ndundat yi xar yi ak bu ñoyam yalla ci nek bakkan nga am té ñu ngi dagana doom adama muy ray du deug diko lek tan ci am bakkar kon fat na doom adama tek ko ci ko baye mu gën ko wala adkaram na bani adama ko fa dana mala khidma khatna tafdila lolu la fati nga di len war di len door di sef bani ta do ci am bakkar te yene yam lolu bokku la wa mo lolu moy haqiqa moy sañ sañ neex banexu yalla la ko neex mu def ko ci jam bu ne mu jox la lam la yene kokko moy haqiqa bu ko neexe mu ubbil la mangasinam yi bu ko nexe mu ubbil la bunti xam xam yeb bu ko nexe mu jox la katan go xamne jox ko kenen fofu yoonu sharia ni ci lolu moy haqiqa haqiqa moy xam xam bi nga xamne lu nga ci lawful mahfuz te ñewul ci aduna haqiqa moy jannu nit ki xam ki aji taxela wala aji taxey dina ko ko haqiqa ko xamne haqiqa moy li tubab di wax realite li am sharia moy akali atté liñu atté atté rek la du jëm li am nak ci bokkum ñu diko atté loolu moy atté li am wala ñu mën ko bañ atté buñ la né nit boolena haqq ak sharia modi boolena tasawuf ak taqat tawhid ndax sharia moy taq yoonal gi ñu yoonal né ni lañ wara julé ni lañ wara jappé ni lañ wara woré ni lañ wara sey ni lañ wara jaayante bindante def ci ni aram na ni lañ wara japp edda ni lañ wara ray xam tam ni lañ wara def yoyu moy sharia waye nit ki def ko am ci ben yol kenen def ko am ci jinni yol lola haqiqa bo dey julli man nga genn sharia haqiqa ci bir julli bi sharia lu ci walam daf nan la nga xam ndox mu laap mo xamne fop ful ci mewam fop ful ci taxam fop ful ci xetam nga jappé ko nga djublu penku li nga sol na laap bërb bi nga nek na laap nga kabar kabar armal tarifati ak ta ruko yu ma sigi sujjot yu mat sigi ba agal limu braka yi nga sant nga tayé teul lolu la sharia akay xana mo nan la bi nga kabaré kat contrat nga signé ak yalla won nga ne ko legui digënté bi may kabaré ba may selmal ya mom sama sa lepp ci yow la koy def sama xel sax dootuma xalaat mbiri aduna dootuma xalaat sama mbir dootuma xalaat mbiri keneen yow rek la ko sakare sama xel ak sama xol ak sama ciir taxaway bu nga taxaw mu dila fatali taxaway bu ngay taxaw ci kanamu yalla yowmal khiyam bo jappé ci sey woom mon nga ne maggu sun borom bi yaangi dam sa ciir yaangi dam sa taxaway bi ci kanamam nga xass ak toroxlu sigi nga xamne alquran bi nga don jang yaangi tewlu ni wax yalla ci bopum ngay jang bi nga keppé sa jeul nga won sun borom ne ko waccina daanuna toroxal na sama bop fi nga gëna fonk ci sa bop mu di sakaram nga tek ko ci suuf di xalaat suuf fi nga xamne ci lañ la bindé won te ci ngay delu ci lañ lay fool nga toroxlu toroxlu bu mat fataliku téwlu maggu sa borom ba mu melne day dañ won nak nga tiit yek magam gogou yek tañ tañam bi nga xamne mom nga jaamu ragal nam la ko sant nga bañ ko man lolu haqiqa la sharia mom ba nga defé gis bi rek la ca gennon bu ma kene sacc nga dem aji selaloko da nga bëgg tur wala da nga bëgg ku lay woy alaji wala da nga bëgg dem gis makka sharia du la ne ajatal sa aji baaxum waye haqiqa mo lay xamal ne la sa jëf ji selul da nga ci warana nam jëm ni yalla rek te ni nga yobbu dafa waral lew bu nga xam li lo ñak la mu lew la wala luñ la may mu lew la ci la ko may mu lew ko bu jox la ko ci xol bu tali nga jox ngir jëm ni yalla ak matal safara ci nga def ko ba nopi tit nga xamulo jëf jutul ni nga def ko xamulo dañu ko nang wala duñ ko nang ngay ñaan su mbom yalla nang sama jëf ji tak la nga man lepp def nga ko loolu la xaq sax tam kon xaq sa ak sharia dañu den mu ñu tekniko nak ndax julli gi bi ngui koy julli lenn ci li la ci sharia asal boko ci baye rek julli gëdum moy benn pont da nga ci benn sujjo wala benn ruko wala tari wa fatiha du mat waye itam bu fekke na def nga ruko yi sujjo yi yep itam ci sharia matna kenn du la ni lay julli watal sharia du dal ci sako waye haqi xay dal ci sako won la ne bu kero be buñ la fay ndax bu nga xabaré bu ngi selma ya nga xalaat ndiri ak ni ya nga xalaat lenen kon julli gi ci kaw rek la fété waye di ko julli sa di sa baati julli wul sa sahi rek mo julli ok xere ak haqi fam fofu lañuy dal ci xam ko kon defé na ni man ñu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: UKPFM.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
5: As-alou ahla zikri in kuntum la ta'lamoun.
6: Ok, di lu radio IKPFM, radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Sen jetaayu fas alu ala dikr, di jetaayu laaj ak tontu, ngeen di ci andak Serigne Bakary Abdou Rahman.
7: Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen ziar. Dégg soit fii ci seen atum xam-xam bi di fas alu ala dikr in kuntum la ta'lamoun fii ci IKPFM.
6: Ngeen ci ko am alxames bu jot, juróom ñeenti waxtu jote ci guddi ak genn wàll 21h30. Ñu leen koy tollenti waatal ëllëg ci aljuma ji. Bu ñeenti waxtu jote 16h, ngeen di ci andak Serigne Bakary Abdou Rahman.
7: Wallahu ta'ala a'lam.
6: 103.5
3: UKBFM ci ci Touba ndam
6: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
5: Allo ahla zikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

0: bakayabal ko mo siri anta yaay tabal ko bam ni bisele bamba wajj waajil beeri yaar beeri wona al beeri bisit kara le andi welli ni se yama ci yow sa alam ara ci gar men ne ngenaaw mu dalli dalal fakke welli ma ci yow te tuddu mo amini yaay gaay pangeran chama ma dalla bu yoni gaay ci di di ban ba ay ko idaay ababa garaj way yebe baadal te fati lay nur mudu al moy waasel chamul bar mo yebal ma yon ba yobu hadith ka bam bay bari bon ma yon ba barem kona ki char bam bay gadi bari cheikh rabal jabar ka farta ko ahmad bar mo ni ko taal taal ba chamam ak lago gere mba may ko du am je soni mbakke far ko cheikh fam si abdullahi nur moya leather ba yet ko param sam lampu no thia ti dar ba chamam ala dam di gel mam cherno sun ganje taal mo ti bo di qarlu chamam ala dam di gel mam cherno mo ganje taal mo ti bo di qarlu ma abdulla jalla jam ko na kiri mam cherno jo ka dia ma kabari badal ay dalo diyam kuna ki ma kana joka adiya makabari barake minum taamba amul mustafa cheikh bamere ko moy na gadwa ba bamu deme bamba na abdullahi nur jogna bini la yalla moy bur damal sigali ge ya tan bulbul chama amalo adel bulku mutan gal gutaro moy pake dulo kam ganyul jebir ekh maye gulo bam nyaana bamba tan na dal mona ko yalla tan na lama dal midale babiyari e bu bole yobu jala bala beyane kore cheikh bamba dali tan yeli machon dai bagre ali bijanti chawe debe ang chawe tyalal kharab ay mandwar yugena tariyo e gali apengeran eli baras laba baza tyaru moyem baras agayna paskeru magal tudu wilira kanada medadu gani ajila ajel musa pake durogla agabong yepengiter ni mandwar lañ awoni deer akhir zot agayna atosa ni daadu gani ajila ajel musa gana bilay legi el gal gutaru rezali ala tud moy muhtar rezali aga rabta galya rasuluna garabta galya jelo wakla bisab amata de chadal de yemena kawala de jamal jar jalal jewar jamam je muy samanda ay malaka jewam je akadi akang may ani jar de di ko bi jenti yol me gay de kala kala ay may war ye dente di mar ak ba mbe di jenti kala ay shop ba mbe je bulu na ko bi nel me jenti ay no she bulu mona kala ila ila la Muhammad Ardalo Ideu Mwen janji le puli mao chulami Shafi japu cheri akzaulami Jibwe wai Laka bamba deku Kamal kamarana epe barko dalku
1: UKPFM Université Cheikh Ahmed Bamba
2: Kutubi joji bulana bamba Ahmed Mani Dumuna bamba Moda adokal Cheikh Bamba lamda yuni sajaya ak ca tax ya lum ko yoni bahil yaay joxna serigne bi te emer soxna am suddu do badi tek ca fan wer sidi mohammed daana jox cheikh ban ba adiy rasul ngir yonen ba cheikh ban ba daara ko jox ci daaya ngir na serif la won bu am bi la ay bo rab tarafa moko xey interdit bam faatu bo fe bo ba bu ora tarde nenañu soldar bu ba togn tabu urba ni en la saqub suuf nga war xabroom ba juroomi yoon ñu ne la añ nga makka ngay wax ñu naala bulbu ci sakka cheikh bamba mas na julli bis yor yor ba tuba ba bet ko fa yor pa yor ba bam talalay loxom di ñaan bur yalla tuba ba do ko ak fayam ngir yalla nako marabu abdul mo yalla talal ma say loxo du may sa yalla kérok la ban ba dur tuba ba xani ko kadde do waxtu timbar ma gañ ko kérok la way non ya buñu narum na man ku gëmul ci ak ban ba ne ko gëmna yadili mo xonen la waxon na tan ba la le dray mo kilay safan ba yadili mo xonen karim nabin samadin لال درايما تهتي من سليكين يديلي مخنن لا وخون نتران با لال درايما كلي زفان با مد يديلي خيري اندي جنون ومدلي خير الالال والفنون درهم يسيخو بان با مبرما سولكو بانو خيه نيو بان تبا با سولكو نيو دان دلو بان با في لمبر والي من ملس ندك تيوين با فري مدل وي مخدمات لامدا اك جذبو وي مجشوبيو yenelen ha fala bawon di ali badal maraqibi fi hazilin ka hazilin liraqibi fobe la ban ba tawtewon bayol ma soxal ko mok tereme di tawal ma lulul kitabul ayil qur'an toyna kero bay ko ban bay wane neena kero kamili modi galaba la bole ak yoy tumbulen ak utuba kero la am baraga dal qur'an kero la raw bilane ak sodon kitab rabbi kana li wa kuntul lahu walillahi bi sakantum mom la waxon kero bamuy fatam tu baydi mom qasid ak jawartu kero la fab jali batal maraqibi san ci def gayubul mo ay ne yalla ma ngi topando je soli dalailul khairati fin soli sudel zifi man te tobul rabul ma xamna nguna serigne bazuful bamu deme ban agwa sandarma bu tuddu musa moko fa jox mbeurma mu melne tay la ko serigne bi talif mu xamne nanguna serigne be arif kerek la talif rabbana akhrijna min ajil qaryati iskharajna bamu yabati ila tuba yo wa sallim daru salam fabrayo cheikh bambal tigar ko fil qur'ani ci faru yunus lada arfani wallahu yadu ila daris salam la ban ba dal ñepp ne mu doona malam mu dal di xamne at ye muy jaharal fil bahri matna non ye dootuñ gaara lolo taxoon cheikh anta dem ba kongo fekk serigne touba neneen ma gongo lolo taxoon cheikh ban ba jaar daru salam yow mako doomi di joxantay salam bi doom kero la ko borom dar kabla mu bi terim dal ja bakka kabla xaba ka kabla xaba za fala fallu wala ona fujaayi muy jala beñu na ndax gar la ne ko ñibil ndakke bawal sa keur la lolay juroom yaare atam fil bahri yutak juroom yenen ti wer lil bari dahawtu min habli ama jeesi wala khala ajiya ha may jeesi labena ko nan maro ya muslima kero dañu obolo fa sayna saylama seen fa bañu jox ban ba da qalima ne ko signel na doji haari ay sunu maam mune ko inna la te yu dafi o ani lasina amano ngir safi u sa khalima ay sama kanu madafi u mo bo kun ci lay defi mana fi u kero la ban ba signe radak ahiru tam te bir ba dal di muslu ki bi u kero le bu dal ya bole khalima am ne wasalit la ko xare ni japp jam bilam kero la ban bare ki barke ci sen arab ye kenn lu utul marke lolou la da ma sa obal na fraam di rek juroom yetti atam moy waane bi tulle si illa da na sara tura bi ma la dallahi lo mol tura kero la ban ba bur minal bu hore lil barri ma yon ba mur loy kero la yalla khatabante ngon ya ci sey ko ban ba dal di leer bu dio walli an fa ahlu badrin al uthudi no kala o metel ya ndakke do de manga sama mi beedil jundi daru may la da kile di gaynde li nasrina khatsara o jaara ma qululihim dañi siara waxala minhum al ida wa maru li salmi kulli ajirin amalo laye wayin ududum tawal ca odduna la yalla wax yi fa ya ak nafrana su ngeen defé la ngeen defo nu defat la nu defom su ngeen deful du defat su ngeen waxé la ngeen waxo nu waxati la nu waxom su ngeen waxul du waxati ku weddi li nga laj ko modu sal maître maçon la mo demone ba jall bi sa kero famna bu bum baraya sax ko si di mabo muy riwaya mon ko ron xibar bi doni sanni amna fayette at du dor du janni ko reddi la cheikh modou lo mom dagana bam la ci cheikh ban ba bobé sori no xeyna ko ki guyi bi do talata na ma ci geego bañu na xama ato ba wer wa del ci ciddi en ak bis ba la soba cheikh ban ba ngir pas pas ba mu jaari banjul jaari walu sigi cior jaar karaban wey seedu jolaa di buur jaxale man di ke la dox jëm ka wo rom fo sar lion faran fab ga o xefu sar lion ba jall bi rebi lacc serigne touba mu wesu arabi dox man royo jaari far garan li wo wacc garan ba bo fanani ker lewo xeye bulama rombu kab dimbal ma di sen dulu tabuk tana lamal ma kay from cameroon ñoon kurma nak timine ke boyo na ko sodaan mu romb len tebasu jëm bi sar wala laaj be serigne touba ñu na ko ba fali muy grand bassin bawo abosa tebasu jodi ya warzu sa dox akara tebasu romb wi da la ci fa cheikh ban ba ñu na wahi da mu war ci gale jall wi na go sa jaar ci rew akasa ki ko xey borom baata jëm duwalo de laaj ta doome doome astawalo portanoar portanoar ci te koma rom leneen wacc gabon ñuna koma kero la la cheikh ban ba nam sa keeta mu ne ko wi na ko ngo na la seeta ko ka tabax taxi serigne touba ya fa daru manam mo rawon ca gaay mu daadi wi kabla bisa laaj ban ba ñu ne ko yalla jang jëm ma yon ba mo daal di jaar lowa nga wi ma yon ba fofele mo do jaar e ban bo to na bay wer ban ba xeyr bal ko mo wosi daan ta yaay tobal ko bam ni bise la ban ba wajal el bari ya la bari wona la bari bizum kero lañ hand wel di mari naaw saxar la mo raw gali mel na ne jana aw ñu delu teral paquet wel di ma song gaay badar yaam kuy bijeenti de jirang to ba beter ba kero ay mand war yu gëna tar yoyo ñoo do war el di france la wa france da tero moy dem france mba gañu na baster mba gar gu tuddu wel dra canada ñoo da ba on daka u jëm kam bi na paquet du lo kela gabon yepangi ter yi mand war lañu amon yi dewe wer ak sori del gañu na ato sa mo da duggal ni aji lajal musa ganna bari le gel ogal bu taru resel ya la tudd moy muxtaru resel ya ganna rabet ca gaay resuluna ganna rabet ca gaay deglul ma wax la dit ba ban ba tabe ca gaal ga rew mana ko araw la be deglul ma wax la dit ba ban ba tabe ca gaal ga rew mana ko araw la be jamaaw ja ak jalal ja wor jamam jamay sa malaka bole ko jomam ja jamal ja ak jalal ja wor jamam jo ma sax malaka bole ko jomam jo jamal ja ak jalal ja wor jamam jo ma sax malaka bole ko jomam jo al kati ha sandar ma sax ni garde diko bijeenti njol mu melne gaynde kerok la wali mbeur wali yadante di bal wak ban ba e bijeenti kerok la waju sop ban ba jebulu ne ko binal ma ding yow mi jebulu mu ne ko la ilaha illa allah muhammadan arsaluhu illa moy ngeen ji lepp luy bawo ci lammi saxo ko sam se ci rek se gemi ngiromi ba yi la ko ban ba denk xamal ko maana ay bam ko dank fa kuldu ci tawaju in li khayri man la ulumur wal fi'al wasam falaysa za tawaju in li fa'ida wa nafsuhu li babin narin haida wa man tawajja la li khayri ma atabi man istaba al mukarrama سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبدعنا فبدا لا يرتوي خيرنا دم يبو بالنار وسلة الخدم يري بين لبن بتبو بيوم تبي تقال مول بناكو جوم مطم ويل دماشون فزازة كاركيا فتبقى جلا مزازة شيخ بن بدوبنا بسات الله بخير بمبروري ألغ نبر بنينا كرو so ci gabam sa joy na ngir jaamu yalla ga mu da am jeena gejje di barbari di four di douzo jine jeblo di sedd goolu do ja garab ya nako no lay sere yowmal qiyamati mal buuri njol makarang ko medaay baati ni do tekki kula da borom kun gaay badra ya dar ko mi bandaru leram ga jollena basar mbakaru rilwanu nako mom ga tayji nan maliku nako do xaraf miiran xere sa mo yari bi ti ban ba ajjana ak sawara nako ban ba ila nabi wajatu ma khatfa taaba bal jinan wa ilayna fata ila nabi wajatu ma qat aqlaha baba jano ma ilayna khalafa gal gadde daw madin ba daldi sabal subhanahu ban bay borom illah wal sahar gayen do daw fanan kabla bisa khayfal khamet ja non ba ubbi sa mu ñoo gabon fanan fanam sa keita yandu fa rew mo mepna odito rew ma di sargal ban ba na marhaba ahlan wa sahlan yaay borom martaba bisum kero fo be la ban ba gise julli sheikh atandu imas mashe melne dox mula ñu na ko moy gëna argal ak woon ci sa gannaaw ba nga fi jaare la xewon boobe batay waji ci am fatuma to ñu giir xarba xile ha yaatu sheikh ban ban aleen hakka sa yakono murid sadiq lañ may maamono bizab kero lañ jaga jam ca gabon jebulu jox ko ñetti témèr ma nga rom soxnam su mak doli ci ñaari témèr ku tuddu mar jaay joxe ñetti témèr ku tuddu lamine diop tobal ci témèr ca ngon mu delu fu tobal ca fan wer baynam sa keeta joxe ñetti témèr jebulu wat ci ban ba yew ma far bur mo jox ko gaal yi cioke mbolem ci bolek wali su der mu def ci yere limal Sulayman kon tay ak banda toy juromi temere dërem lañ fari Usman gabon la baye ba jibulu joxe mbolem karam gannaaw ko lañ ko ba joxe bayam da ko dugal sagar ak la gabon takal ko ak ticket mu ñu yor li bon kero la abdallah sallallahu dal di ne janjang wa gabon ñakaru joxna kero ak serigne bi bukki li bi dor ak ñetti temer wa karam ñu soga bur sonam su tuddu khadi jox ko temer taum bu gor dolli ci ñaari temer limal gira fay ma nga def kon ba mbey kero la jebulu dibis bis yi joy ko for for la won borom ni qur'a ban ba ko jot tagale ko ki balwa bisam kero joxna serigne bi temer bolé ci ñaaru tepp ko ka mo for neel ma haram jaay tepp ci dembu kuli je jebul lañ ci ban ba way ne len ci jox nañ koy adiya bolé rooya na ban ba tuuru gi mo don joyo haba bakar jaay tepp ci dembu fulu be yi gaay jebulo gabon banañ ebe yi adiya ba o gabon jëm tuba ci li ma xam yalla na tabbi tuba adiyati zabat lada kona kiri il mustafa al mahi bla mun akiri ku weddi li nga dem ko laaj amadou lo mo andon ak serigne bi mom la sant lo mbaate nga laaj ko kañu na abi bo ñono ko da wax bul dire di ci bo cheikh mustafa ko ya bawo ma yon ba mu dal di dem ci ndigeelal ci album bo sa nga xey teddi ila andaka aw serigne melne jent ne pawar nit ban ñeent ban bané jaliñ wa fam mo sa asi ne gagne ke marign di fuk won ci gaaw wéru sa ban la na jaliñ di bous melne sama an la beena ko ban bay a di ndaw naan ki jani na la bay ka say xuso daan mu rombu len borom daram dakaro yebal ko kor ma paté mbay ngir waru ma paté mbay yobu ko kor borom ba moy musayef jañ baye mbor farum ba lora tawam bor jañ ko ba jako amna la sin de nur de wa ajal makka cheikh ibrahim fall dal de ne jass fa ban ba dal de ko bo yobu kërëm moy mbeurmam murid ya reba kekku bay taqajo de xakataay marit ya joy di xaju bis ba serigne touba fanane lambi nas di ngun bi mo xamne joy lo na fras cheikh ibrahim fall jëbal ko mbolem kër ga ak lal ya ak baraw ya na ko mbeur nga kéro ba cheikh ban ba xéedi dem dar la ko sarax cheikh thioro moko def kër alhamdullilah ala khudumi khadim khayral khalqi bil muqdomi tarikh ba limna ko mu tolo kassasi mi be ga fay naqar won te jeesasi deglul ma la bis ba xe ban ba gonte bandar jem daro yen yen bo karo borom dalam dakaro ak ndar ñoko signal ahlu badar dal koy dar ñi ne ko delul mbake mbate toba tay fulo som ngay dekke do hayo ba bizat talata ben pantia koor ga ca kassasi la gonte ndar ci goor ga mo wacc garu lugo hiru may teru mu jari ker cheikh toro may sahiru anfa al arba'at al khamis ak al jum'a wa rew mana ko marhaban cheikhan jamal dal yaambur jappri bo maaro ñepi saare doome astawalo kajor ne kecc de kan khadima mustafa wa ko ni
0: zona fatima dumam indi serigne basir ñi saare daam
2: serigne omar gi mo ko jël ci ko ki ci ndigalul cheikh ban ba doona zak kero la ban bana serigne basir insa rabbi dana dem nasiru kero la gontu fanani ci je ker do lo ci je xey taxaw sanno di gaaw ba moy juroom fan ta koor ga fobe la sax ba yalla jeexal koor ga kero la na serigne sire wa sanna war ngeena sante tabbi ngeen aljanna mat rasulullahi rabba kulli wa sharmadan ja'ala qadran kulli ma rasulullahi khada li salaka ma kafani kullu shakhsin si salama rasulullahi sarjuna li anasan wal yataba janna ngana serin ci ega fi sanosi man yasudu khibar subal uzi bay qaran nag dalim la da wax dama ko dambel ndam ya ba tamay dox fobe la ban bo ore weru kor wa boba la fay janana tangor wo ci leela dal hadra ja ban bana ali nuna kirel nekir xamni nañ leen wacc ul lasi yuhibbuni yabiyallu yamal wujo soda tabiyallu kero bi fam koriga al khamis la sheikh ban bana musalli leen li musla kore ta ganu dakalon al janna ku weddini ngala tuguru sanna sheikh ban bana sa kore de sanno si mo fay gawon te ba fal ekip ko si musul di xed musul la dok ta galwa musul nat mo ri kor ngir balwa ru li xada la man ta saka la ban ba de mo ri kor ta saka illa nabi wajhtu inda ba fal qabl bima bi amara ma fal illa nabi wajhtu inda ba fal qabl bima bi amara ma fal buru nga xandam la man ta saka la ban ba de moy ko xafaka wala yene bitiw jafay na mbal jo yem tele dal di bayyi gacce de ca ma wala bis ba am xey sanu fi yem ci jere wam bakke na tal su si gaaw di arifan tere ko re wala ban ba gonte boba andak tere ya julle timis fa keur serigne gala jaw boole ci julle gi ega na balen jew france mak ak samba babu boba gudi dir mu melni ñew na toba boba la abraham babu faatu cheikh ban baram ko lile hayatu bu mu xewé la dal ñew mbacke kajor yam fa na ngel fa yandul wa kajor ba wal de wal wali kajor di joro di way serigne touba mu dal di muru mbakol di bet di bak ban bambar ma ci dil ruso dabul na ñako worma kero la ban ba gonte bo fe alterne waaw mana ko ñu la gëm ñoo fi tane mu jaari keur serigne ma samba xari joom na jaay cheikh basir kaasimul kuro fanan fa yandu fo digal wa ba ba gont fanan ñaxal gudi alar ba serigne makhtar mari ma sulla tar ba moko dalal motax mu jeexal taab bi sub kero lu sonna ba di ci le ci xexu ban ba booli ma ukhasil la madi basil la shabakhal kibara ma cheikh arifa wala yubara sama fu ko woni mat di bawam ak ñaaru fon bare mab sawam ngan nga mane su ko waxe baar sama na ben pana fer daw ci darul janna fo fa la kan ya suure da kan nga me fek serigne touba di ful tin xam yo serigne ma xam ba xari silum tayba kero la na su ro xam nga jox ko ban ba kero da don yalwan ci ab sa jaa da fek serigne ba tok ca kaw jaa ne ba mun yo daam ne bu len ko jalli dal dina ci stapi ba dal koy sanni kero la dal di daanu jebal ban bar ro xam nga dal di wor mbolen tayba kero la daan tasare daare cumbulen serigne ba jebulu ne gaay nangulen serigne machine la nak kéro la daanu cheikh modou ballou ci le

di kanu serigne ma ñaaw ci la musiw mu kaang ma bawon ma dara ja ne ban dañ ak ma sheikh ban ba tas dara ja ko daro tu ko ay mriin mu gën baawaru roya fa jeblu may su ko lim sok benku bokku nañ ne maalum sheikh ban ba xeyandu ci ter man mu mbé serigne makhtar samba mu mag ma dambe nako dal kéro bangon la gonto kérok la ñew daru salam di santu alhamdulillah ala khudumi ila jil dari bila kulo ne kérok la ne tuban téwéro ko rew ñol anta njaay la xaso am dag woro bi bis li si da anta njaay di magal daru salam ma la ko wax ma mo kal man la ko tarikh lo kérok magal gañi bis gaanu fatelo dem am nga ko weddi li nga dem ko la cheikh mbacke taw na jay cheikh absa moko fekke mom la serigne gawa am yabal mo woma and ak serigne da am ka ma ñew mu reema kero nana ma tarixal ma bis bi cheikh ban ba ñew daru salam moy bis bi ngir ban ma mas na mané ya ak borom sa am yene samay safan ca kay borom ja am ngir yeen ci banex ngeen di yalla ci yalla ci jaxaso ngeen di kawé fa yalla man ban ban ak wet anna toke balwa ak nakar la yege dem na galwa nakar wa am ci atma ban bay dem gi ej dout fi am cheikh bo dajel dele ne ngej ngeñ ma amon ci atma ban bay bi fe dout fi am daru salam lan gise man ci dan ta jaay bi sun ni dem ba lay bëgg magal ngir begum soppem ba su magalen nakar wa ngir dobal ba manit ma magal be mo ngir soppem ba xana la magal ba te tuké ba mo wara magal sayres ni bemba bis be lay magalu mom la wote moy saade fa yalla dul ko wote bis bi lay magal fi daru salam waji ñu soy delu am khairu mara bis be lay magal na ko lil khadini abaraje ñu makka kay mu xdo mom ko magalo bismillahir rasulii di doona lay bi do kérok alhaji mbacke bousso la doon siare ban ba war ko bousso li rama ñol anta waxon man no fa du ma ko dooral ngir bi do abafa cheikh abdourahman moko naxlo bis ba neena tuban ci koori no doon bi ba chamo ma at lana ma ak ma mbala na ngeen ko tarikhat bousso be yalla man si dinañ lay mu jama gal daru kérok bi sub gaaw la ma ka waru kérok la soox doxon tour ka bomba mune me fi yegal ne moy baraba mo fa ma ta ma fexe ban ba wacho ban ni bi fe lo fi dagan daji kun yen bañ yen on cheikh ban ba bi ko la akiri fi la ko yen ko obla munati de ke dem on xamna ne moy khabru mba mo tax mu bar tabax ko wurna rumba ke yalla la ilaha illa allah muhammadan arsalu ilahu cheikh ya xamone cheikh bando xam ya faddu xam yalla xam wonen do xey nañ faddu ken gisadul kudul ku melne njamme te yalla ci jamono ma ka jommi bagari ak be ko re and faawan ken gisadul ku melne ci digawan te farga ak se war ci melne nafraam ken gisadul ku melne abdurrahman kaddi ngeen aljanna ma tol bana ko jomu mu tamba bari muy grand bassin bawo abo sa ate la jue jo di ya warso sa do akara te masu rombo wi da la ci fa ci xban ba ni na wahi da mo wax gale jal wi ne go sa jari ci rewum ak sa ki ko lo xey borom ba ta jëm do walo de la ta doome doome astawalo portan war ite koma rombo ne wacc gabon ni na koma kero la la cheikh banba nam sa keita muné ko wi na ko ngo na la seta ko ka tabax taxi serigne touba ayo fa daru manam mo rawon ca gaay mu dadi wi kabla bisa laaj banba ñu ne ko yalla jang je ma yon ba mu dadi jaar lo wa nga wi ma yon ba fofele mu du tiare banba to na bay wer banba xeyebal ko mu wosi daan ta nyaay tobal ko bam ni bise la ban ba wajal il bari ya la bari wona la bari bizum kero lañ hand wel di marinaaw saxar la mo raw gali mel na ne jana aw ñu delu teral fakke wel di ma song gaay badar yaa

ta mo da dugal ni aji lajal Musa ganna bari la gi lu gal gu taru resel ya la tuddu moy muhtaru resel ya ganna rabet ca gaay rasuluna ganna rabet ca gaay deglul ma wax la dit ba ban ba tabe ca gal ga riyo mana fa araw la be deglul ma wax la dit ba ban ba tabe ca gal ga riyo mana ko yaraw la be jamaaw ja ak jalal ja war jaman jamay sa malaka bole ko jomam ja jamal ja ak jalal ja war jamam ja ma sax malaka bole ko jomam ja jamal ja ak jalal ja war jamam ja ma sax malaka bole ko jomam ja al kati asandar ma sa ngi garde diko bijeenti njol mu melne gaynde kerok la wali mbeur wali yadante di bal wak ban ba ey bijeenti kerok la waju sop ban ba jebulu ne ko binal ma ding yow mi jebulu mu ne ko la ilaha illa allah muhammadan arsaluhu illah moy ngeen ji lepp luy bawo ci lammi saxo ko sam se ci rek se gemi njuromi ba yi la ko ban ba ding xamal ko ma na ba ko dank fa kuldu ci tawaju il li khairi man la ul mur wal fi'al wa sam falaysa za tawaju il li fa'ida wa nafsuhu li bab narin haida wa man tawajja la li khairi ma atabi man istaba al mukarrama sayyidina muhammadin sala ala bihali wa sadman abda'ula fa badallahu yatawi khairun nadan yabu bin nar wa sallatu hadam yiri bay la man batago rewma tabita galga mol bana ko jom mu tam wel dimajong fa za zakarte ya fat bagal la message cheikh ban ba duguna bisat allah ba xeyi mbeur wari alak na barba neena kero so ci gabam sa joy na ngir jaamu yalla ga mu da am jeena geje de bax bax di four di douzo jine jeblu di sert buulu doja garab ya nako no lay sere yowmal qiyamati ma al buuri njol ma karanga ko medaay ba tin yu dodu tekki kula da borom kun gaay badra ya dar ko mi bandaru leram ga jollena basar mbakaru filwanu nako mom ga tay ji nan maliku nako do xarab ni ran xere sa mo yari bi di ban ba wax aljana ak sawara nako ban ba ila nabi wajatu ma khatfata bab aljinan wa ilaina fata ila nabi wajatu ma qad aqlaqa bab jana ma ilaina khalaqa gal ga de daw madin ba dal di sabal subhanahu ban bay buramillah wal sahar ga yando daw fanan kabla bisa khayfal khamis ja non ba ubbi sa mu ñoo gabon fanan fanam sa kayta yandu fa rew mo mepna odita rew ma di sargal ban ba na marhaba ahlan wa sahlan yaay borom martaba bisum kero fo fe la ban ba gise junni sheikh atangu yi masmashe melne dox mula ñu na ko moy gëna argal ko won ci sa gannaaw ba nga fi jaare la xewon bobé baté waji ci app fatumo toñ biir kharba akhile ha yaatu sheikh ban banaleen hakka sa yakono muridi sadikh lañ may maamono bizab kero lañ jaga cham ca gabon jebulu jox ko ci témèr mangarong soxnam su mak doli ci ñaari témèr ku tuddu marjaay joxe ñetti témèr ku tuddu lamin jo tawal ci témèr ca ngon mu delu fu tabal ca fan weer baynam sa kayta joxe ñetti témèr jebul waat ci ban ba yow ma far bur mu jox ko gaal yu ci ke mbolem ci bolek wali su der mu def ci limal Sulayman kon tay ak banda toy juroomi témèr dërem lañ fari Ousmane gabon la bay ba jebulu joxe mbolem karam gannaaw ko lañ ko ba joxe bayam da ko dugal sahar ak la gabon takkal ko ak ticket mu ñu yor li bon kero la abdallah sallallahu dal di ne janjang wa gabon ñakaan joxna kero ak serign bi bukki li bi dor ak ñetti témèr wa karam ñu soga bur sonam su tuddu khadi jox ko témèr ta umbu goor dolli ci ñaari témèr limal jira fay ma nga def kon ba mbey kérok la jëmulu dibil bi fi joy ko for for la won borom croix ban ba ko jot tagale ko ki balwa bi sam kérok joxna serign bi témèr bolé ñaaru tappi ko ka mo for neel ma haram jaay tekke dembo kuli jëbul lañ ci ban ba way ne len koy joxnañ koy addi.

0: bo leg roya na ban ba tuuru bi mo don joyo haba bakar ya tecce dem ba fulube yi gay je bolo gabon banay ebe yi adya ba gabon jim tuba kili ma xam yal na tabbi tuba hadiyati zabat lada kona kiri il mustafa al mahi ibrahim na kiri ku weddi li nga dem ko laaj amadulo mo andon ak serigne bi mom la santlo mbaate nga laaj ko na abi bo ñoma ko da wax bul dire di ci bo cheikh mustafa ko ya balo ma yon ba mu dal di dem ci ligeral ci album bo sala nga fay teddi ila andaka aw serigne melne jent ñe ko war nit bana ñent ban bané jaliñ wa fam mo sa asi ne gagne ke marañ di fuk won ci gaaw wéru sa ban la na jaliñ di bout melne samaan la beena ko ban bay adina naan ki jani na la bay kasse yu so daan mu rombu len borom daram dakaro yebal ko kar ma paté mbay ngir waru ma paté mbay yobbu ko kar gorom ba moy musayef jani baye mbor farumba lora taxam bor jani tabafa jako amna la sin de nur di waajal makka cheikh ibrahim fall dal di ne jaas fa ban ba dal di kobbo yobbu kërëm moy mbeurmam murid ya reba kekku bay taqajo di xakataay marit ya joy di xaju bis ba serigne touba fanane lambi nas di ngun bi mo xamne joy lo na praf cheikh ibrahim fall jëbal ko mbolem kër ga ak lal ya ak baraak ya na ko mbeur nga kéro ba cheikh ban ba xé di dem dar lako sarax cheikh choro moko def keur alhamdulillah ala khudumi khadim khair al khalq bil muqdum tariikh ba limna ko mu tolo kassasi mi bega fay naqar wa on te jeysasi deglul mar la bis ba cheikh ban ba gonte bandar jam daro yen yen bo kero borom daram dakar wa ngar ñoko signal ahlu badar dal koy dar ñine ko delul mbacke mbaate touba tay fulo so ngay dekke do hayo ba bida talata ben pante koor ga ca ka sesin la gonte ndar ci goor ga mo wacc garu lugo hiru may teru mo jaar ker cheikh joro may sahiru am fa al arbaat al khamis ak al jumaa waare mana ko marhaban fexan jamaala dalay jaamur jappe bo mbaaro ñepp siare doome astawalo kajor ne kecc de kan khadima mustafa wa ko ni sargal ci baye mustafa bi har kero la so na fatima dumam indi serigne basir li ziyara dam serigne omar gi moko jël ci ko ki ci ndigal cheikh ban ba do na sak kero la ban bana serigne basir in sa rabbi dana dem nasiru kero la gontu ni fanani ci je kër du lo ci je xey taxal sanu di gaaw ba moy juroom fan ca koor ga foobe la sax ba yalla jeexal koor ga kero la na serigne sire wa sanna war ngeen na sant tabbi ngeen al jannat rasulullah rabba kulli wa sharmadan ja'ala qadran kulli ma rasulullah hada li sala kama kafani kull jahsin si salam rasulullah sarjuna li anasan wal yataba jannanga na serigne sire ga fi famosi man yesudo khibar sibal rozi bay qarang nga gelim la da wax dama ko dambel ndam ya ba tamay dox fobe la ban bo ore weru kor wa bo bala fay jana na tangor wo ci leela dal hadra ja ban bana ali en munakir nakir xammi nañ li en wajju lasi yuhibbuni yabiyalu yamal wujo so da tabiyalu kero bi so koriga al khamis la cheikh ban bana musallilin li musla ko re tagaanu dakalon al janna ku weddi li ngala tuuru sanna cheikh ban bana sa ko re tek sanno si mo fay gawon te ba fal ekip ko si musul di xed musul la dok ta galwa musul nat mo ri ko ngir bal wa ru bi xada la man ta saka la ban bana de mo ri ko xat saka illa nabi وجهت ان بافري قبل بما به امر ما فلي الى نبي وجهت ان بافري قبل بما به امر ما فلي روح خناب لا من تسكى لا من بعد مولك خفكى wala yene bitiw jafay na mbal jo yem pele dal di bayyi ngacce di ca mawla bis baba am xey sanu fi yem fi jere mbacke natal su si gaaw di arifan tereu ko re wala ban ba gonte boba andak tere ya julle timis ba keur serigne gala jaw boole ci julle gi ega na balen jew france mak ak samba ba bu boba guddig di er mu melni ñew na toba boba la abraham ba bu faatu cheikh bambaram ko lile hayatu bamu xere la dal ñew mbacke kajor yem faran delu fayandul wa kajor bawal de wal wali kajor di joro di way serigne touba mu dal di muru mbakol di bek di bak ban ba mbeur ma ci gil ruso dabul na nya ko worma kero la ban ba gonte bo fe altene wa rew mana ko ñi la gem ñofi tane mu jaari keur serigne ma samba xari job na jaay cheikh basir kasimul kuro fanan fayandu fo bigal wa ba ba gont fanan ñaxal gudik alarba serigne makhtar mare ma silla tar ba moko dalal motax mu xeexal taabu bisu kero la sonna ba di ci le di ci xu ban ba booli ma waxal la ma di basil la shabakhal kibara ma cheikh arifa wallahi bara sama fu fuk fon ñu mat di baawaan ak ñaaru fon bare ma ba saawaan ngan nga mané su ko waxi baar sama na ben pan fer daw ci darul janna fo fa la kan yaak fure da kan nga me tek serigne touba di fu ulti xam yo serigne ma samba xari silum tayba kero la na fu xam nga jox ko ban ba kero da don yalwan ci ab sa jaada tek serigne ba tok ca kaw xajaane ba mun yo damne bu len ko jandi dal dina ci stapi ba dal koy sanni kero la dal di daanu jebal ban ba ro xam nga dal di wor mbolen tayba kero la dam tasare daare cumbulen serigne ba jebulu ne gaay nangulen serigne machil la ndak kero la daanu cheikh modou fallu ci le dal di kanu serigne ma nyaaw ci le musiw mukang ma bawna dara je ne ban bañ ak ma sheikh ban ba tas dara je ko daro tan ko ay murin mu gan bawaru roya fa jeblu may su ko lim so ki penku bokku nañ ne malum sheikh ban ba xeyandu ci ker man mbé serigne makhtar samba mu mag ma dambe moko dalal kero bangon la gonto kero la ñew daru salam di santu الحمد لله على خدومي لياسي الدار بلا كلوم كرو لن تبان تريرو كوري وانجو لن تنجاي لخصو عن دقورو بيبس لسيدة ان تنجاي دي مقل دار سلام ما لكو ما مقل من لكو تاريخ لو كرو مقل غني بيسي غانو فاتلو دم امغا كوي دلي غدم كولا شيخ مباكي تاوم نجاي شيخ ابسا موكو فكي مملا سرين غاوام yabal mooma and ak serigne damka ma ñew mu reema kéro nanaama taarixal ma bis bi cheikh ban ba ñew daru salaam moy bis bi ngir ban ma mas na mané ya ak borom faam yene samay safaan ca kay borom ak jaam ngir yeen ci banex ngeen di yeete ala ci jaxaso ngeen di kawé fa yalla man ban ban ak weet annato ke balwa ak na xar la yege dem na galwa nakar wa am ci atma ban bay dem gi ej dootu fi am cheikh bo dajel di elene ngi ej ngeen ma amon ci atma ban bay ni bi fi dootu fi am daru salam lan gise man ci daan ta jaay bi su ñi dem ba lay bëgg magal ngir mbegum soppem ba su magalen nakar wa ngir dobal ba manit ma magal beeng mo ngir soppem ba xana la magal ba te tuké ba mo wala magal sayres ñi bemba bis bi lay magallu mom la wote moy saade fa yalla bu ko wote bis bi lay magallu fi daru salaam waji ñu soy delu am khairu maram bis bi le magal na ko lil khadimi ak daraje ñu makka kay muqdo mama ko magalo bismillahi wa rasuli di doona lay bi dab kero al haji mbacke busul la don siare ban ba war ko busul li rama ñol anta waxon man no fa du mako dooral ngir bi dog abofa cheikh abdurrahman moko naxlo bis ba neena tuban ci koori no don bis ba ca moma at lana ma ak ma mballa na ngeen ko tariikhat bu so be yalla man si dina lay mu jama gal daru kero bi sub gaaw la ma ka waru kero la soox doxon tour ka doom ba mune mi fi yegal ne moy barab mo fa mata ma fege banda waccon dum du fe lo bi dagan dagi kun yen bañ yen on cheikh ban ba wi kon akiri fi la ko yen ko obla munati nege dem am xamna ne moy qabru mba mo tax mu bar tabax ko wurnaaru mba ke yalla la ilaha illa allah muhammadan arsalu ilahu cheikh ya xamone cheikh ban ba xam ya faddu xam yalla xam yone en do xey nañ faddu ken gisadul kudul ku melne njamme te yalla ci jamono maka jommi baga ak be ko ya ndawam ken gisadul ku melne sidi gawam te farga ak sefer ci melne natran ken gisadul ku melne abdurrahman pese be ak karne melne arno ken gisadul ku melne sun mam cierno neble kaleb entre te marche noir mo xew kuy de di cheikh masamba di noir kendo ti dem jakkadi and ak iman kuy de di cheikh afia fas di iman kendo to bay dagane da am fa xabaan kana di leb societe men na natran kendo to jangale kaway di tani ne cheikh mbake bu so mo don arif kendo to ye salam ngiram tarbiya kuy de lamp faal ma fenton tarbiya wu yoonu tarbiya ngi joyna ma pe kende batul addi e barba nopi addi e joyna neena luñ may laaje gannaaw bin ma jox borom jumaaji fasi juma joyni ngi wetiiri ak banke nedaayi ak titeri gi jamone alaaji walu mbatte la doomi cheikh def million ci banke amana ko def million ci banke mamam amul fukki dram fa banke amana koy tabax defal nedaaye te mamam lele kay idaaya moté amu fante ko borom jumaaji ndax tamu dolli no qalaaji taawluna yalla serin tuubaana defal suñu bir batinan aw baana amin amin wa sallallahu ala nabiyyina wa man wallahu muhammadan wa halihi wa sahbihi wa kullu min tamillahu bil ismi wa ranna yalla anil qadim ma talami sati bil muqdomi ya rabbana bil mustafa wa falili wa bil amini wal basirina lil ya rabbana bi sheikh abdullah wa sheikh ibrahim khillu la ya rabbana bi sheikh abdullah adi wa salim lam yakhu min adi ya rabbana bi sheikh abdul khadir wa bi suhayb bin ala bal khadir ya rabbana bi sheikh abdul samad wal murtala kulli bi khair kama di subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Groupe communication université Cheikh Ahmadou Bamba
2: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.